Raden Gatut Kaca sampun ngamah jumantara di Gegana Wiyati milarian Abimanyu anu luntat di nagara.

0: Bapak ngarumasakeun maneh dulu. Bisi ku dewek masih yeuneun cenah ku sileh. Leng, kumaha?
1: Kek dupi tuang Rama saha?
0: Anu mawi kaula teh bade deudeuheus ka Kangjeng Rama.
1: Saha tuang Rama teh?
0: Numutkeun ka saurang Kangjeng Eyang cenah Kangjeng Rama teh aya di Madukara ka kasina pangresa Adipati Arjuna.